coat wa dano ho ase pentecost ada bia ase baggy coat because onya ko se ye na ada mu na wata dia chichiro sa wa e pentecost ada bia na ze na ada fo ba jeri mu type na omtimi se coat wa e guy kakra first pentecost ada bia coat kakra

afi sesa ne na ukọ wani mu ate yakopọ be fa nipa bi so di akai o ate o da ate yakopọ be ya ma o ate ukita kuma pa ye ni papa pa ti yakopọ ni re en free wo